마카투테 페아칸타 자리슈 미아코노기 파스코노기 슈마쿠필람스키 관이화 지무가마코약슈쿠와 탄람케스 파스 아룩마쿠피키 마루타 슈마키 마루타 파이나슈우키슈 Unak napchnik ilyuti. Kwani kwa kwani kanakhtakhtokwi nga matum. Nikilingutam litnawak shutun. Chali shu nakamakasung chali ayukutyanik tiyulagasa. Akanit lakayak putamana. Tawam kwang kutayu ngamta na suyagut lakatut. Makutwani awani. Ayagiyos mito ay samkwinga na suksunga. Makutukalakot ungatatay matan kaksanag. Tos mito kwatin sema. Ashagukwa amshen. Nutan tohim kut. Kalacht, kalacht laschit. Nüttan paisting luding umiom ni wik taaksidu. Doi toten ayukukut. Makut kumikilingut toten. Jali ayukut maa pilasim tu. Tawam unokwani. Kanruyun. Malish suku umyong taut kakluku su ukut su paipulat imai jali na kwa khar luki umyong taut kakluki uya perto to kwani kwa piu nga wasumnik on ratu makuk nasu nari lasye inemu khatun shira khamu ashakuk paakluku Tawam rinig nga siya kinata. Utakaw na po. Skit. Kwang kuta. Doni sa sarot kumta ayas ka. Rinig kinata ng tukuram sa sukantnik. Diyotin yuwak kaw. Matum kiyok silikra katokhi nga atusimnik. Doi, ni tungil reni uyak laram si kwan magumik kalakon reni unasi mantik jali. Asi raksunin magudoy ayagal rik bisgaitnik bisgulan rik gaitnik kalarot kaksun. Ni una Tawani kuinga piska kana suya kaka tawan piu nakta si hamstum tay alakslaktugut. Matumugam siyokhir mga mikilingut maailit na wakshat ni. Kwang kuda anaw reni kwasu maglok kreni. Sinu malakabot matumong lichkait niyo. Doi magtakaglutong sumakuklutong tagaklutong magutlo. Lichkawistait makutaklutong kanram ilini trak nangakalamu mekilingot magutayo kunritlamu. Tawam piwal reni, karukulugi si piwal reni, pilkayag ako kinaki, asin rook. At kwan pilkayag amalrit, doktak, pituk. Imulut ni tiyotsatun ayok si, takun karukwa amalrit asasalutin. Inakunak pakatasu, inakunak pakatasu, inakunak pakatasu, inakunak pakatasu,

0: Зоолу.
1: Яа. Ук куяаг пеахтууд биг уурхпник.
0: Яа. Иллини умьёгнин туттлаганга умьёхт карлуни кина кая кая зох каулан умьёнгч халун китугам кая зоринга чик олтта умьёнгч хах фунан кая зоккуни алхлуни пичик илли юм умьёнг чагнах катагуам я дуқарах чам ку канлхын наллнерилам катэрлхам куллу куянал пайфлук тамана литнерирам тунниинэн куям кинчакнек тамх бутк
1: Okay, kanak kami sa silipi kakaknaka. Tawatak kut.
0: Oh, yeah. Naksing, wawang tamkin, tagam, asin rin, good morning, arnat kumakin kasi dilumk.
1: Okay, yeah.
0: Yeah. Hay, arlo kinulina, chungang ka, ilang kaso, makin kasi dilumk. Yakon kit, tamay mit kit, good morning, arlo, kasi rin. Hay, arlo kil. Tanto eh, asinita.
1: Kanak kamatal iliw na kwani pitil kaya ako na kwatin mikilinok kawagin sunisipigan mikilinok kwatin kanakos kumu kipag kwato kwalo ko kwatin kanakos uko Jadi nak terawai, kau bis kaka, doai asyik aku bawa maklang kata tu, kan rupak ngai tempin mai, amki maksudku sekolah ya, ispenik maksudku, betul kata tu, doai. Ukuh damung makut mikilingut, picul rem, picul sainal rem, kan rudak suku, daunatra liatam, litung kustuk, ismuknik, makjaht yut, kaya gal rem ksu, nijunin ririluting. Doi, nagayong niyok doang, magpika halita wam, pilaktig mitsyok at talisyo aling takaksyok ng talisyo lam tungin yung piskamaknik. Ang ayok si tatoy, tatsyokotiyak lukisyo ilay pilalakit. Kuya nakaksyok ng Sekolah mana atau negeri itu naik tuh? Waktu itu nafung kita, sekolah negeri kita, jalis kapu, pikirku, jalisu, mayu panik suku, aku nun, aku nuka kam buat ayat ini, aku lihat Lis ngalutin piw kalrit. Maay kwani. Saling ngilutin skulam taksum. Kali sam supit sungkum. Totin salitang supi. Ksalft kinani piw kalre. Tuyo naksumi. Man naksalft suk. Pirout huk. Doi ilumun kwan pirao kusi niemi ksalak suni yuk piguni jamuk nasutjekuk. Doi tamatum kdo kanru taksuki magkukulagati bilang niyagati. Kung kuteto ay panruyut ng Manila ka pagting oksim kung pagnsupayf siya kamta umiyok na kaksim to ay tama na atin kayo dahil nukukso. Joshua Mary. Ya ko yan na. Ya to ko magut uy chung apu toy lang siya galak put. To ayok ayok suta. King on is a young ayut knaku cham kum yok ni ut knaku. Saka ni yu natin sumagut uy chung apu ilang siya galam tki. Tosin ilang siyagawag sa manna asmaknag. Ang lanit sa uting pitis kulrit. Wito nga tuto ayaw kutak na pagpilas kukay. Tosin may wito nga lulren kutang yuro kulrenga. Tosin ikut mong ilayt. Perksugi ilang siyagaw sa pitksugi kwasu. Yuna yung kaksugi. Yod ni kong kuda. Tangwas kuda kuda yung soks. Maknakang nili ang nipsugi. Tangkas ni tao wikiwakse wikiwating. Chasulu kupisatsu. Tawhi nga. Nang tereg sugu kem tiu jako ako naruwa sa sisatu. Tos, mentaw ko tangak sa mo. Anrutat ni maksu ni taylu ni penga. Jasung makutat nga kingan ilang siyakaw sugu. Tosin ilang siyagaw plakay tuwitong ating kwasong ulitong at toki pingokong tosin tangma saskukam nagtutumisong nagtan nagilungulo ni manna tangwaktang luni atus ha. Sali umiyaw wa mikilungum. Taam sali chaksin niyok. Tawam mikilungok taam ako ilang siyagaw na kaksin.
2: Ita kaya gaw tremun kwa ni sa pakta. Nau pa.
3: Tawasu.
2: Ii.
3: Ni tak pengah.
2: Ni damkan.
3: Ya, makin kasih lum ke. Kakfakat lga. Ya. Ni cukunyam tika. Tau nasu. Awal kan khas mini. Lik naukat. Ayak ni lirik pakem kutte. Has good morning na lutik samakht. Tony, akum kutumi chunil red good morning na kaduki asil ramk. Toyshu, ato kasum kutoy sa kaham kandlak tukut. Paksiw nga.
2: Paksiw.
3: Makita kwa, ya. Alit na ako taw ay ayak ning halikak ma huangkuta ato kasim tikcha hakamik toy na siyong rikim tik anlak tukut ka makutwani mikcho kaktat kinti karton ayak ning tamang toy miklak tiklik siyong makutwatan tiyok siya lilit na ulit. Tuatin to ting suku suhang kuta. Awan ni cukuni kuta. Makil kai kuta. Makil suki. Khuatin susku lam ya kelupin. Pitai kusuk a kelupin breakfast. Makcara kuta. Makil kusop. Skula muna kuwail sata. Kai kai gluta pkskumta tuat ntoi сохсута пингай тсиукут то айсу